0: Donu me meje kari.
1: Karo tore.
0: Kanko je biyo.
1: Nemi fongo.
0: Jago jago ro kwe safi.
1: Seyo. Seyo yon mi do loko piti ka benu asin zobo.
0: Zobo kame don.
1: Oui.
0: Mm-hmm.
1: Pien ho wa.
0: Kure nkane me ije numi.
1: Ko je we.
0: Mm.
1: Bemi yon soro jiji de le bua.
0: Mai mo.
1: Mwa na diado ki kakakaka ba. Pa violando kwede. Pa nyon nan do vyoku yin.
2: Ay, what is your mother?
0: Mm.
2: No, no.